Andrano pian da morto comida na waikola ki ta bo bikanda na bo bina kuas. No mu sui ni bol ke de. Mi ta ni tele tele ta ti kona bi sere so mai ba ro ta ti ba ta ta ni bikanda na bo bina kuas. Ana bu ni sel ka ngur go na tu MC 92.3. No ta ni sa ti ka bikanda na bo bina kuas. Ba bolo ta ni bikuni bikanda ba ki ta ni bikuni ke sar na ka ngur kanda na mata bikani. Ena ndu ndir bu ni sa ti ka bikina ba za tu no ti bikuni sa ke sa ti mu ba ndu ke ni mata ni ngono ngose sa ni ngono mu ni sa ti ka na bu ni ke sel ka ngur go tu MC 92.3. Aosa bikete ba ki ta ni bikuni. Ena bongi bina ni kuwa na buku ni selika kemburu hake na tu MC 92.3 ni itake ni tele tatiko na vii sere so mwibuka tangi tatiko ni bikenda ena bongi bina ka ndai ni tatiko ni tele tatiko ka maru tatiko na vii sere so mwibuka tangi tatiko ni bikenda na bongi bina ni kuwa pasato nautika kuni ngulda ba paka rongo sere tika mwai paka rongo sere tika mwai mbite kama nama nama teleponi kere muna wabara natu bini ni tabaka na wotika na sere ngo sana mai tare tika na mate nama teleponi aku kana mai ligi mata en bongi bina kan de ocha kana serengo tuna kan marama ocha kana serengo ono batak tang lebih kenda sana mai tare kida na mata ni dobi en bongi bina kan mata ni lima sabulan dola ni lawan biti bi kada en bongi bina kan de inda kakun lawan biti ngam nomo mental boni kena bunu bakar mata kami kina ocha kana serengo sana mai tare kida kida na mata ni nonde dobi en bongi bina kan de serengo nanda batak kada ni dobi sio tu mikino sabata tu bikin de kada serengo men nanda batak kada en bongi bina de inda

Vina kambul vina tala turan kena mara madar bu kena mana lewa. Wah kira bi kemni lalai. Sama itar yo ti naruan na pantal bu nevo satu noti 839-0113 sangol te kubi yang borsio na ulu na karna mantal bu ni na 844-1120 kyo klan na mana nomu na pantal bu ni ya gai prabat mesra kamai mer ni bakuwa ni na nomu ni lima sa kubulan dola en bongi binaka en dain bambulutun bikim ni kesara na kangu na mata biokani duindu ni bunni sebetu kumikin na babuna ni kuma au sa bambulutun bikim ni nuitaka ni makara si setu ni bikim ni na vei sereso kamai baka tangi tangi tangi bikin da na bukun sel kambarungo na TMC 92.3 FM sana kambuna tempat kita lembabuna ni kuma satu noti kakunung alat apa na fatungan na sere na fatungan na bangono fatungan na bangono sere iyo kakunung alat apa Meka kusar ni mele bagaile na nomuni baka sama na biser talita kile biser makaso apa karo itu kene nembo nani kuano ka kuno ngala ban bitu ngama nomuna man teleponi kene uno baro ngarti kome kene ate klan dere ngama lingu tota en buku ni rua na limbe sa bulun dolo solo atletico en bongi bina ka dai